setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mando fokk rek ngeen yees bu la yalla ci ko tay ci mando mo ak yu ñu def fokk ngeen gën mo ni ko rek so wone na ne yalla ko ci ko tay ci mando ak yu ñu def I'm going to go to the next one.

asaman ba gibe joge ci ko asaman da di wacc ñu ba tim yeenante yalla yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jeegal na jeegal na yusufa jeegal na itam feeram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wonna rarante na ak ñoom ni ñoom ñepp dana leen def ay yeenent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla jeegale pour wala ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay jeegal itam daf lay jeegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal seen bakkar ba mu melni ñu gisoo ko jut motax yalla nak def leen ay yeenent gannaaw sikki ñoom ñepp nekk

ëllëk na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax, ndax waman yaamal mitqaala daratin xayran yara waman yaamal mitqaala daratin sharran yara. Kon ci li ñu gis ci jagleek yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr, lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko. Yonent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu, dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax, ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na. Moo tax yonent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi, ànd ak jinne yi. Bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi, dafa taxaw di xol xorondom bi. Xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxom, jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boromam. Xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqiqa la ghinan lana an rizqika fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina. Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu, mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibi, yàlla dana taw. Ñu ne ko lu tax, yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek na nanu ñibi yàlla ji dana taw, lan moo ko waral? Mu ne xorondoom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool, moom moo ñaan boromam ba boromam nangu na lim ko ñaan, ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom. Ñun de say mindeef lanu, inna xalqun min xalqika, ñun say mindeef lanu, la ghinan lana an rizqika, dañu doyal mukk ci sa wërsëg. Bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def, ñu ngi lay ñaan ci sa yërmandeek ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw. Mu ne bi ma déggee xorondom bi wax li, yëg naa ne yàlla nangu na ñaan gi, loola tax inutile may ñaan yi. Xorondom bi baaw naanal na leen ba fu mu ne ni insha allah yàlla ji dana taw. Waaw, ne leen kon nanu dem, faqad suqitum bi daawati gayrikum. Loolu kon di dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nekk yàlla dana yorndu asamaan sëpp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bàkkaar yi ñu dëkkee nekkee ko. Wante bu yàlla gisee xale bu ndaw di namp ci weenu wayjuram wu jigéen, wala mu gis nitu yàlla bu bàyyi ba guddi jot mu jóg fas yéene dundal guddi gi jaamu boromam di rukoo di teg, wala mu gis bàyyi ma yoo xamante ni ñu ngi ci àll bi di for, loolu mooy tax yàlla ruus ñett ñooñu la yàlla di ruus nekkoon. Su fi ñett ñooñu nekkul woon yàlla tukkal na àdduna bi bu yàgg. Kon yàlla wàccee na taw ci ñaan gu nga xamante ni xorondom bi ñaan na ko te nit ñi yëguñu ko. Moo tax nit ñi nañu jàpp ne suñu jaamuwul yàlla itam yàlla am na yeneen i mbindeef yoo xamante ni ñu ngi dappatikoo jaamu ko. Yonent yàlla Suleyman alayhi salaam bis xam nga moom ku yàlla mayoon la, ndax yàlla daf ko tàggataloon ngelaw li ba bu daan tukki da daan jël wax neen ne lu mel ni espèce tapi moom lay lar rek def ci bagage am ak lépp. Ngelaw lay ñëw ronnu tapi bi rek yëkkati ko. Suleyman lu mu am rek mën na koo teg ci kaw tapi boobu. Wax neen ne tukki bu nit war a def weer moom daf koy xëy wala mu gontu ko, ndax ngelaw dafa gaaw te moom ngelaw moo nekkoon avion, moo nekkoon oto, moo nekkoon léppam. Wax na ne itam
lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax di la ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barap yu sori diko ëndil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu né Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulaymane ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulaymane famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nañ ko wax bi ba ci mom bi Sulaymane degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sante ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur ko nit ki fi Sulaymane ngi fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sante yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulaymane dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulaymane ak sék dolem dana len jogat te du ko yek Sulaymane degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Sulaymane daldi koy laaj ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa moromi xorondom yi nan len dugg len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala len Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun mune ko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn mune ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem la xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mune ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg
muneko ma aradtu haqman nufus wa inma aradtu haqman qulub muneko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolu dana tax dootuñu mënate sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman da di wax ak mom ne ko i'izini mu ne ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima sumiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa baye lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mune ko dedet mune ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mune ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yep yalla musal na la ci lolo tax ñu tuddé le Sulayman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Sulayman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Sulayman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muneko yow Sulayman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefe la aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yegg ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw li ñi wax naan boko jëlé itam
def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñepp gis nañ la ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw bi mu waxé li nak Sulayman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax na mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon na ko Sulayman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wala qad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nanu Sulayman jëlon nanu itam ben yaram sanniku ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geestu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yenente yalla Sulayman bëgguko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji mën na continuer donnuko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciono gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi
histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinné yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

mu téla miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yàlla ne bul lor sa bopp la barra wala dirara say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërmande yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musibale ci nit waaw wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru naa naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne puccit génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko seggu ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tan ginnaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek lay

ni mu yor bari na waye barkelu motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gërek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq illatu tawfiq tawfiq nak modi djub di wuti mbir waaw djok nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi jooni way way fan la ko wara jele way jeki jeki rek am ko waxu ba ci keur gi ne la ah juromi jooni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci feccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dekk far nga gis ku am auto ku jëm ci dekk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan waqtu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti wali qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bare dana ko waral dënd bu xat nit ñi dotuñu amati yërmëne waaw dotuñu amati yërmëne kenn dotul nango dimuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula woku nga xusiko waaw dañuy dem ba dëmm yéppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saganté di waxanté lu ñaaw lool lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñi itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaaw teef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi di ray nit ñi té amuñ ci bënn yërmëne waaw jigen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbali waaw yoy yépp ñawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba bo génné ci mbedd bi da nga yaakaane lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ni itam bakkar yu bari da fay waral nit ki doye dal yalla soko tuddale yalla mune waye yow ay yow kenn tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla waye teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la waaw fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax batu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na bat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni keur la go xamanteni beccëk la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan te legi timis jot te bu timis joté beccëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lepp mu jeex amna benen keur goy dem te keur gogu lo fu yobul lo fi lo ligeyul fi doko fa yobbu kon dayedal gi nit ñi doyedal yalla dayedal gi nit ñi doyedal yalla bakkar yu bare tax ñi ni itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati benn valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw da am benn personnalité ci nit ñi ñu itam bakkar yu bari day

na ngeen top yalla nak ci lepp lum leen digal top itam yonent bi ci lepp lum leen digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridullah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama len bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wowo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitté su guddi joté da daan wër dëkk bi melni kuy nemmeku mbooti dëkk bi pour xam li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla dënk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër léeg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigeen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu nekké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ndjar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ndjar muneko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin neku te itam gisunu kon demal nga def ko muneko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muneko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muneko waw kay lolou kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab leki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di waxu rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexé na ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meunona genn te do and ak garde corps do and ak dara bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar ci Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waaw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey goor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waaw goor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtanam mom ak way jeureu wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may keroko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd way jeureum mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dem ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba, surtout jullit bu jigéen bi, xam ne am na responsabilité bu mag digganteem ak boromam. Adduna bañ ko koo xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun, ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu, kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi mayewu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam, mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis ngeen ne itam Khadija bi ko yonent bi di takk, mu ngi ko takk ci ñeen fukki atam, fekkoon ne itam seyoon naak ñaari góor ba tas ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk, te itam sey ba amoon na ca doom. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy takk Khadija, mu ngi ko takk ci jeeg mais takku ko ci njànq. Gis ne ni itam mage na yonent bi fukki at ak juróom, ndax bi ko yonent bi di takk boobu yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom, Khadija toll ci ñeen fukki atam. Bi sayidatuna Khadija génnee àdduna, yonent bi takk na jigéen ju ñuy wax Sawdatu bintu Zamaa, moom itam mu bokk ci giir Quraysh. Kon moo Khadija ñoo bokk benn giir. Waaye gis nañ ne Sawda mi mag la woon moom itam, waaye mag mu muñoon la, ku doon jihaat la itam ci yoonu yàlla pour yëkkati kàddu l'islam comme ni ko góor ñi daan defee. Moom nag amul na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Sakran ibnu Amr, yàlla na ko yàlla gërëm. Sakran nag gaañu, waaye bàyyiwu ko njaboot, bàyyiwu ko itam ku ko mën a dimbali. Loolu taxoon nag mu amoon ay difficulté yu rëy ci dundam, amoon ay coono yu rëy yu mu doon jànkontewaale ci dundam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko ngir dalal ko, ngir itam dimbali ko ci coono yooyu nga xamante ni mu ngi jànkuwanteeg moom. Waaye gis ne jigéen ju baax la, ndax sayidatuna Aisha mi nga xamante ni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bal légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abou Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenente bi joge Aïcha mi nak biko yenente bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenente bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abou Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaayé lu bari waye dal modi ñetté lu soxnam yenen timi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nekk sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nekk sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen timi Aïcha rek lako mësa wax mu nekk itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek kontan ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na ci la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te monona muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabela won ñu ne nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañ ñu ne amna ben serigne bu mak buñuy wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen man ne la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bam ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Ummu Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Ummu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a soldàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Ummu Salama. Ba mu ci jóge takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo, ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi muy juri laa yemale. Moom Zayd ibn Harith, waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama ko doomoo, wax ne ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ni kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax, su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul na sheikh yi ngab nañu seen lamine ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainab bint jahshmi neke yalla lam ci beggone modi dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti zainab bint jahsh wax nen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom zainab bint jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci zainab bint jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyyah bint huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yonent bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yonent bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonent bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ca ndaw soso takat na kenen ba mu joge ca Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenen tibi Safiya mi nan ko yow de doomu yenen ta nga sa baytax itam yenen ta tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiya bint Huyay ko amon askan la ndax wax ne mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo toppé askanam ci yonent yalla Musa toppat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jëkëram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amon diine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënono dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen trondo modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci giir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis ngene dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na juwayriya bintul harith mom musafi' ibn safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jelenen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahim mom kérok ba mu gaño yonenti bi ronga ñam dal na ci dënam ndax ciofel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahim mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya waye mariyatu al-qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu neewon nak jam la won kun ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax ñitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiba momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli gi daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci lako yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlone sa dundu danañ ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

0: deretam arab na ken waruko tour alalam arab na ken waruko jalgati waye itam deram arab na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelanuko parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko gëwuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen ti bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xalé ci kër yenen ti bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawi jigen waye tar kenn duko nawi jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawi jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lolou limo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul te jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenen tibi wax ne al haya'u hasanun walakin fil nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara meuna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ci qissa bi nga nek te soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demba mu ni na ko tek ci sa loxo mo la ko jox hadiya fasantako ko yow kolere te tere bi mu ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax tere ba ngi ni di bek ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte lu dul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rut rawatina bu teggnu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui genné ba jott ko jariño neena

dana fonk ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël gu nga xamanteni bis bu atam joté bu mu wara genn aduna néna dana jaaxlé ci numay jëlé roham dana jaaxlé ci numay jëlé roham mune ndax bu mu bëgg mukk jël roham té fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci né ndike yalla am na jaamam yo xamné bala roof da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom genn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëgguma jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul maut ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul maut ba ci wàllu xikaaye ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidina Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la mu nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndekee wëluyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëluyu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëluyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëluyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeneen lu rëy ci sa borom
kon yalla neke dafa neub ay wëliyom ci biir nit ñi subhanahu wa ta'ala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gëna jëgé nak moom yalla gannaaw malaaka yi moddi borom xam xam yi ñi ko gëna jëgé ñi ko gëna gëm gannaaw malaaka yi moddi borom xam xam yi ñu ne nak ñi gën ci wëlu yalla yi ñu di yonent yi wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene wulu yalla yeb neena yonenti ñu ci gën ndax yonenti ay awliya'u lan neena itam yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamal rek waye kenn yoni wulen waaw ñu yoni nak ñoo gën ñu yoni wul ñene yonenti nak ñi ci gën ñoo di ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waaw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene ulul azmi ki ci gën ci juroom yonenti modi sayyidina muhammad kon sayyidina muhammad moy yonenti bi gën wanti itam modi waliyu bi gën ñom la yalla jundju ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ مجنجات كو تي بيرن آية وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا كُنْ يُونُ نُودِي أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ نُوغَن تي يونتي ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonu yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonenti sallallahu alayhi wasallam amon na ay jappelé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi mo di njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dalé ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñepp bu len yalla dajalé yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox al hawd al mawrud modi kawthara modi dekk bu sellute tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni ah wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awwalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan
maneko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah munema bika umitu an la aftah li ahadin qablak yow len ma digal won ne buma ubbil kenn ku la jitu yow ya wara njek duggu aljanna kon mo melni mbok yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtan wi inshallah ba benen aljuma ak jam ñu neew mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu ki ci jitu di soxna fatfay nek ci ndarkale momitam diko baax nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sant ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nek ci Biafra ci Thiaroy di nuy itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyo kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëmm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction et statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله

def ndax jaaduna wala deg bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yant neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaas mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne bocc na jaas mbewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom ndax olof jay neena yene nek la borom ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xoti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xoti suturam neena itam yalla dana xoti sa suturey dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xote ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xoti suturey moromam na ngeen suturalanti ndax yeena bokk ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci saydo mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaa jaan jaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doyil moni len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey lu ci kaw nit ñi neena sa muju moy ak torox kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reeylu muni itam waman khalatal andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñal la yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la wa
so bari.

borant bu mu upp rek nenañ woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne le upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne le upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moy tandikuli yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da koy duggu sa wala kon na ngeen moy tandiku neew kersa na ngeen moy tandiku sawar lam yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tedde de mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel jurom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togat ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi len di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul benn ramu bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tout ko rek fexel ba dal moy gula shaytani dugal nga fex ba genn ci lol dal mo geuna meuna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu geuna rafet jam neena bu jam amul neena sutura yu bare dana xawé ko kon nak na ngeen fex ba pench yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ne ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lolou lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gëreem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

ay wayjuram bala nga mëna jëriñu ci sëriñ wala ngay jëriñu yalla fokku nga tarbiyu sé ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaqsa aduna yaq itam sa alakhirah kon ci sëriñ lu mu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko sëriñ waye bo jëlé sa ko sa sëriñ tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do mëna jëriñu sa sëriñ do mëna jëriñu itam yalla motax ñu jëli ci abi hurayra ta muné jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah ma ahaqqu an-nas bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk قال ثم من قال ابوك ابي هريره ننا امون بن واي بو ني وون تي يونت بي صلى الله عليه وسلم بام في نيوي فك نما فا ني ديغ ناكو موي واخ يونت بي نانكو ياو يونت يالا بي واو نيت ني كان مو غنا ياي تي ما اندك موم دي جيفلانتيك موم جيفلانتي بو رافيت يونت بي نيكو ساياي ساياي جي لو جور موم غا ورا غنا جيفلانتي جيفلانتي بو رافيت مونيكو واو غيناو سما ياي كان لا تي ورا تك مونيكو ساياي muniko aw degna li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonenti bi ne ko sa yaay wax ko ko bamuy ñett yoon waji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baye kon ndike baye amna solo lol wante nak yonenti bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol soke tek sa baye waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral wayé nak yërmëdi bi yaay di am ci doom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg doomam lool fu mbëggel yam ndax dañ né bëgg gi wëjju di bëgg doomam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu at-tabi'i la mënul ñak wëjjur mom fokk mu bëgg doomam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa baye itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ ah Sénégal ñom dañu fonk sëriñ ba yaakar nañ ne ko amul sëriñ mom baaxulo waaw sëriñ nak du dara luddul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla ko ko muy sëriñ motax jeleneen ci riwaya Abu Bakrin Abu Hurairah radiyallahu anhu netli muné ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahbah qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ko ñett yoon so ko wax sa baye ne ko nak gannaaw sa baye nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jeleneen ci yantib sallallahu alaihi wasallam mu wax ne raghima anfu raghima anfu raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yantib neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeureum ndax bo amé sa ngeureumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga duggu aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julle ko wor ak def lu nek waye dafa sagane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mu ñuko wona wax ak famu agon ci ragal yalla neke boba dafa jëlone jabaram gënalé ko ak wujuram mu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxone man te tuddu batu sédé waye bako yaayam balé bakar bobu bam ko ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexé ba muy tindiko sa merum wujur amna solo lool ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontane waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay telay mer lo yalla waaye mer

0: Lolo dang ko gis
1: waw ndax leleg gudi alar bo bu joté da nga gis waw ay mak ño xamné ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaw ñoñu dañuy faté faté lu dé fokk né né dé sori na len akaléna djégé waw ségam dé xalé la sori wul rawati na mak mu wéx fur ak bi jaw motax mu né araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahril mamati nasibu mune araka mangi le gis nasital maut ngay fatte fatte lu de wal maut te de kat mawridun rot wayla te kat fa nasibun cir lil kulli ñel na ñep min bahril mamati ci geju de dal ku ne am nga ci cir da nga xey gis nga bu siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa cër dellu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dhal habibi shu'ub ñu kep ku baña de bul judd waaw ku judd rek de ne kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gëna ci bammel ya motax mu ni ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib mu ni bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne kep ku ñu jur kep ku juddu don tis fan guddu na lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé néna dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé néna bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bañ kumpa moy jiyen di gëstu ci mbiru yalla waaw ndax yalla mo xam ay mbiram jébal ko ay mbiram te dandu li ñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ gi sop lu ne nga dugg ci te yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabati al umuri taghib mu ne nga tan lo yalla te bul tan lo sa bop mu ne ndax yemuna naka lanuy tanlo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca son lool te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam du wër neena leleg itam ngeen bañ dara te loolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tanlo yalla rek motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena neena nu daan nañu jangale lis daan na jangale lis ci xaar namu don jangale sari ci alquran non la don jangale li sikhara nak modi tan lo yalla ci lepp loy dug amna nuñ koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax muni ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu muni nanga nangu li yalla di dogal ci nguram waw nanga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ab television nga ci bir neegu yalla bu ko nexe tal bu ko nexe fay ay ken deggul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ab materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la ko materiel yeb kon nak dafa wara djeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamu mukk te wax nako te bu toñun jaamu itam jaamam du am fum ko jambate nak mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xey ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafetna wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla daf di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gui ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jamam yi mudi ay mbirum nena lamuy def ci jamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku kon na mate xey di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo ci ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg nañu itam medd la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna rusuñu wérante ci mbedd rusuñu wérante ci mbedd rusuñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamni duduna aduna doylo yalla gem ko gem gu wer koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokkam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna gide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatun medla mu nga xamne yujadibuha mu ngoy xecio kalibun ay xej ay xaji kesse koy xecio mune kon fahdar moytul manak bitil ka ci xaj yoyu muy la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine ha ndax dine ken duko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqibu mune boy yegul ma yegal la ne innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi nena ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena fama safa lahu al'aysh minha fal kudur aqibu nena aduna nena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna nena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo moy sax nena nga japp ni neexit ngay mujju na neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappkat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisse da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal nena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu ndolor da nga gis ni talibi day melni ndox fata nena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawale sa beut dang ko senat njunuf la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fek dara nena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog ak say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc lolu nga don wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sax mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am lola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna dila jox ay mibet ngay mibet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magat bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gui nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu ne kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un likul muznibina habibu mu ne aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetu li beñ denga mam ñaari tu ñep duggu ba je duggu amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere seet moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mural la ko nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga liggéeyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci seet ba fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ki top aduna fi ba dee dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram dana tas nu ëpp nu yaakaaru koku takkoon magat ma te ñu muuroon ko nëbboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram mooy gën a tas xolam itam mooy gën a jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorong fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mu ne ghururu dun waruk aduna almadina ñi weyon ci magña te sagonon war gi len aduna waron de ajibu neena lu yéme la motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rélo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu doom ñu koy ngénté ñepp ngay ré musique ba ngay jël ni gëwël ya ngay way bo gesto touti rek da nga gis benen keur go xamne ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamne tay contane na lol waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolou mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fi al-ladhat ba'du lahib muné wa in abhakat bula retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joy lo bi sur'atin ci lo gawa gaw muné nak mul nax sa bop nax banex bo xamné fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah nena jaruko wala khayra yiw nekul fi al-ladhat ci banex yo xamné ba'du ganaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rab soy muy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé muni moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba déte duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u ad-duna walid-dudi fi mansujihi latatubu aw la la la latabubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u ad-duna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yajma'u ad-duna mu ngi dajale aduna koku dal mithlu dudil qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawa lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdiham al-alamin 'asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétalé souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ci su gënne kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoñu te modi biram ak awram ku ne su gënne sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënne sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiagante waaw yang ci tiagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak ya ngi bëgg mucc ci shaytané ya ngi bëgg mucc ci iblis ya ngi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaang ci cyankuté yang ci tiagante ngor gi ne kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yaw muzdihamil alamin asibu mu ne ndax qaba'ihaha tukhfi wa tubdi mahasinan nazu'un lima tu'ti alhabib as-salub neena aduna tukhfi da fay neub qaba'ihaha limu bonle aduna bu la bëgge nax limu ñaawle def la koy neub loko xam mako wa tubdi da fay feñal nak mahasinan limu rafet la mu ne wante nak so nekké ci lolu ba fokk ne nak ci banex rek ngay dund ba faaw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yépp mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'ti alhabiba limu joxone soppen yépp dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lumu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñu ne ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la wa ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mo melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal yitam bu la ko maye yeleg mo nanguko su ko nangul yitam so faato nangou nako jox nako yeneeni lox momatulo ci dara so de bour itam daf la fal dana xey fol li la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la so ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nang motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la sa ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bammel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lendum ayu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy rek li sey jëf la ca baxon ak la ca bon waaw wala tansa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tamsa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la def limi uyubun say ay munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayyi ko xel ñu ne ko lutax mu ne zakiyul hija yawm al firaq yahibu neena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena dana ko titlo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla wa anam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mu motax muné ala bo yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko ba muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax sa keur bu mu jek ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi dilu lew di lo momal sa bobé su boba so génné aduna su féké ngir yalla taxone nga tabax négu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fék yaangi ci biir suuf nit ñi diko dekk tiyaba ba di la fék ci suuf waye bu féké tabax ko ngir poukéré la jaru ko ndax lég nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أوتيل ولا كير غو دك ألم تعلم خنا يغلوني أن الجلاء نيكي سا وقت دي قريب أجي جيغن بس بو نيك ياغي جيغن سا بامل نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لينا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نينا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريب بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamni ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci su dundu ne kom kom kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal jubari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dey jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wéti su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wéti waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fateliko bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga té da ngay jéx aduna bi di jéx nga bëgg dëgeer lo aduna nga japp dëgeerul mo né kon nak jappal ci li def té modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu dëgeer motax yalla né kon moy leen ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top fa ya way hafani kana yastaddu faniyan tamassak tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci sege ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bok ci ñu wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi témiri at nga té ku né shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wa wan la né yow dang fi yag wa shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag kenn xamuko mbir yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la do mune bu fekente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'udda min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'udda nanga limale sa bop min al amwat ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al amwat ci way fatuni su ko defé nabidan wara ak nga sanni ci sa gannaaw nak dun yen aduna bu ko defé tuni bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona ak kentane yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare teddi di nelaw ba bidenti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla kay waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal mu tuddé safara mu ne yalla nñu ci yalla musa te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mune itam yimuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kurusam di tuddu yalla di ko sante warona saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luyé ji musique ñeen ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santu yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xañ amna ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sante han ngay fo rek te kat fuñ ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wa na kemtan wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te musakh ci tiagantay nelaw rek du jamu borom moko waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñoy dal yem nañu motax mu nekkon kafa 'aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun liriksin wa kharqin wal bila sayyub mune ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna muju ñam wu neex ni day muju fort yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango ladidu ta'ab wal mula wa nu'matu liriksin wa kharqin wal bila sayyu mune kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yahibu mune fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsha al-'alim qulub mune nak lima gëna yëm moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yëm ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malam jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñuy mbugal la min qabli 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde dara ja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak dara ja setan ene rafetal nako waaw motax muné araka tarumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu muné araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek fuñ la gis yangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne bu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yeb ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wursa bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka tarumul mala ya gi sax ko lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ene wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek ni yalla teural dal yenenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu sirign waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu don ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bolek bakkar ba mu amul ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu mu ne bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba pare taxaw ci jakkay di warate nek ci radio di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko waxambaanu jeffe néna dañu jur nguur go xamné coup d'état du ci am wa nguuru jam rek lay jur té modi aljana aljana muy nguruk jamm ji aljana coup d'etat amofa ndax lutax ndax li waral nit di eñane moromam bakoy yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekkentene sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguur dug aljana mune ndax su fekkentene da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joggé julit yi diko doggé motax mu ne wa illa su fekkentene sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا يو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت يوي يالا نكون دخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا بو فيكون نيت ني جنگو ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم سي ادمو جنگو ني جيم سي علال جنگو ني جيم سي درجه جنگو ني جيم سي بوكري لودول ني رك نيوم ييب دانيو جنگو ووتي يالا واني ني اي جام لا يالا گنال لين ليب نانا كون لا راوه دانيو ني جيس يالا يانن نانا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadhal qulub tashubu mu ne selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ngi gissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo def faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi arib muni waw ndax da ngay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am kuko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox kuko mom mo la xal considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara juru programmer sa wërse programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew neena dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu nekkon amin ba'd khalq adh-dhat wal fi'l rabbuna yumathilu 'ala al-mujrimina salibu nakh amin ba'd khalq adh-dhat gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi nakh yalla momu dang koy yamalé xërem dedet bako yamalé xërem koku istifham inkari la motax mu ne na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al-muhaymin ala raqibil mawla al-muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek na fa nek yalla nas na yalla di wetul ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'al ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqi adibu فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لذذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو نفجح كن إن شاء الله تيربي فاسيين نونو سنيوكو تاندي ماي إن شاء الله ci katunu yalla ak mbaxam dum ngi ko continuer ndank ndax nguur gi mu ngi ko tuddé jajju xol yi tire la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaan delu seenen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie tabarakallah mbokk yi ñu ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yu nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan wi ñu waxtaane woon ci fatali nit ñi xew xew bu reey boobu di dee ak yowmal xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delluwaat ci waxtaan woowu yeggale ko mu mel ni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te lañ koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
0: ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma wutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dundu ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëdde ko mu ne nag doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di aduna da nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne sheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee dinañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru sheytaane képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yàlla ne dundu àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppalekoog sama bëgg-bëgg nee na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoog sama tëralin nee na sa dund àdduna dana natax sa dund àlaxira itam dana natax waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dund beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ne noonu la nit war a dundee ci kaw suuf yàlla nee na dana nëxal sa dund wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde dana laaj itam fan laa mujj fan lay mujj wa ila ayna al masir ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral mu di àjjana ak safara ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj waaye bu ci ne nag am na cause buy tax nga dugg fa cause yooyu yépp alquran leeral na ko moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe mu ne moom daal gis na ne guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante nee na tey mu jooy ëllëg mu re nee na itam gisagul ci àdduna lu dul guddeeg bëccëg mu ne daal dundu àdduna jaaxal na ma ma way ko ne ma hadihi dunya allati tantabuha al ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha. Mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neenu kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neenu duma jox neena xalaat buma satisfaire neenu duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxle

0: na ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhira bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhira illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhira da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamné mo ngi ray bopam ci benn mbir bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko wa demé ba am bir ma rek bir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat kenen lol mo lay won ni dundu aduna banex bi direwul yagul bu dé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jote ku ne wone na nga mel su tak jote ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraja yi ma leen jox dañ ko titero neena te titero aduna nak amul solo titero al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xéewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xéewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuuron ci ay banex nuuron ci xewal tay anañu ño leen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ag gon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yu ñëk ya te kat ñoom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sëte ki sëtat ñoo ñuy gën a neex dund. Waaye àdduna moo ñu bëgg a trompé rek di ñu nax. Nanu lànk dundu alaxira moo ëpp mujj. Dundu alaxira moo ëpp solo. Moo tax Sidi Hadj Malick moom bi ñu ko laajee ne ko lan moo di àdduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha yaudu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha ka adghaathi ahlamin badat wa taghibu fa in tasali dunya fa inna halalaha xisaabun wa xabsun walxaraamu cuquubu fa in tasali dunya fa inna wadanaha axafu janaaxan lilbacuudi xaluubu fa in tasali dunya fa inna ladidaha bidurin wa bu'sin walbalaai mashuubu. Mu ne fa in tasali dunya bu fekkee da ngay laaj àdduna, maa ngi lay yëgal ne fa inna sururaha xamal ne mbégteem yaudu dafay dellu rek azaban dimbugal. Nee na kii tiitaroo àdduna, kii tiitaroo xéewal gi ko fi yàlla defal te jaamoowu ko yàlla ludul daf ko bége, nee na yàgg-yàgg xéewal googu dana soppaliku dimbugal ci moom. Moo tax mu ne kon yattaqihi dana teet loolu, dana ko moytundiku adibun borom yarak teggin, nee na ku am yarak teggin. Nee na xéewal yi la yàlla defal ci àdduna danga ko koy jaamoo wante doo ko tiitaroo mukk. Mu ne itam fa in tasali dunya su fekkente ne dangay laaj àdduna, nee na fa inna umuraha maa ngi lay yëgal ne mbiri àdduna ka adghaathi ahlamin dafa mel ni ay gént, nee na badat dafay feeñ wa taghibu tey faddu. Mu ne daal àdduna soo dee xool ay mbiram daal dafa mel ni ñun ñiy dund te deewaguñu ci gént la nu nekk. Moo tax ñu ne kuy dund yaa ngi gént, ñi dee nag ñoo yeewu, ñoom ñoo nekk ci dëgg. Moo tax boo dee wax ci ku faatu da nga naan maa ngi ci fen moom mu nekk ci dëgg. Moo tax ñu ne dund bi ak lëndëm la, dund bi ay nelaw la, ñi faatu rek a yeewu, ñoom ñoo xam dëgg-dëgg xaqiqa ba ñoo ko xam. Moo tax ñu ne xam-xam dëgg mu ngi ci kuusu bàmmeel. Ku dugg ci bàmmeel rek gindiku, waaye ñun ñi duggagul biir bàmmeel moom gindee kooguñu ndax xamaguñu li xew. Moo tax góor gi ne kon dund àdduna ay gént la. Waaw gént nag dara wóoru ci. Mu ne fa in tasali dunya fa inna xalaalaha xisaabun wa xabsun walxaraamu cuquubu, nee na soo dee laaj àdduna nee na alal jing ci faggu ba mu dagan la sax, nee na bu baree bu ëllëgee rek leba, nee na dana yóbbu say waxtu yu bari. Maanaam millionnaire bi ñuy régle ëllëg wala milliardaire bi ñuy régle ëllëg, ndax alalam bari na donte alal ji léppal lew sax, téye bi la malaaka yi di téye di la régle rek, coono ba ca nekk jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna. Coono yi régle ba rek jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna, donte sax alal ju lew la. Nee na rawatina nag alal ju xaraam ja, ndax wal xaraamu la ca araam ca alal ja, nee na kooku cuquubun mbugalu kese la. Waaw segam ña lewle te bari le ñooy son, rawatina nag ña bari le te xaram le, ñooñu moom kenn waxatule. muné itam fa intas alid dunya su fekkentene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko jappon ñep wor na len muni fa in tas'alid dunya fa inna alladhi dhahaba bidurr wa bu's wal bala mashub nena fa in tas'alid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba nena aduna ay bané xam nena dafa andak lor dafa andak wanchu dafa andak musiba aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lol ci la yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jéki jéki rek waccé musiba ci kër gi wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow nga xamné kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti touti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu alakhirah su ko defé lor yoyu ak wanci yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajji nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu alakhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci alla bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safar gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di waxat nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ciagantem fook nani shaytané ko bëgg ndax kar shaytané dafa am lu téw lu muy joxé yalla nak la muy joxé murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci té depo won ak mom ci aduna mu mosal la ci té modi aljana yalla ñu ci yalla mosal gorgui ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbékté naka lay mëna amé ci aduna nena wal-mautu manzarun tédé di ñu nek nena bu féké dé mu ngi ñuy nek nena diñu fuglu té xamaguñu kañ lay ñew nena naka yémuna yémuna naka la nit di bégé bay organisé xew wu muy pokéré wo fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun nena wamin ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada nena titi alkane wu kurubun ak ñakare nena de go xamne gannaaw deega ay tisa ke ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kagn lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëggé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pon aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pon bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna alakhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neega bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ni pour dag seni bat mune kon nak bul bok ci ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nandoxum geej sa mar day yok wante domandi ka sharibi ma il bahr man qad yarumha fa ghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha al ghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak al ghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ne dundu bu gudd la ku ne aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg ku ne kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gattale ak ña guddile ño ca yam ku ne rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudd lay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax ëlëk fa'itun weyina neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna ma ngi lay yegal ne ëlëk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabbataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legi mu ngi bëgg yagg kon lolu day wane ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ca dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نينا لا يؤوب دنا دل موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيم تي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امب تي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروم كما قال ربنا كم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جيم تي يالا ميلين جيغي اجيبو واي واي ووي جي لين سن بروم ناخ مو لين بغ موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نينا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirou ndofte akug reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top cheytane bam duggal len ci kër go xamanteni këru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa
1: mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu muné kon nak bo bëggé ag ci yalla néna wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo né yaakar yalla ci yermandem xamné itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo digi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytu litam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al'adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôlé wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatluk nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhira nala alakhira ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiita nge yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tis yak njaqare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bobu nang koy préparé nak modi jikko ju rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay shart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko reglé de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fenn